agbo olo oko wa gunle layo eri pe igba ti mo wole ti mo fi pasamo na ni pe ilera ara wa o mo dele iwosan mo ri sisin to sele nle mo wa tun so ase wa di pe iwe esan bayi kini mo nfa iwe esan bayi kini mo nfa iwe esan bayi kini mo nfa awon dokita wa nje ko ye mi pe nkan bayi afowo fa nkan bayi afowo fa nkan bayi afowo fa mari pe aisan ti a nfowo fa o poju ntin dede wa lo aisan ti a nfowo fa fun ara wa nipa iki isara abi npa pe kini o sele iku kan ni o pa yan o poju ntin dede wa lo mo fe sun wa ngbere pako loni mo fe fa wa leti e dakun e dabo wahala ta nse poju laye dupe kawa bo sinu panpe aisan lo tori aisan to je afowo fa o poju ntin dede wa lo ewo o kenu agboro gbegbe aye alaafia mu tan yebeyebe mi o ni ko iye ose ti o ba gba mi sugbon ero ndo kan mi na ni wipe ka wa ni alaafia ka ye wa odun ko po ko si pe orin mo je nte suwaju mo

0: siwaju o gbona fere fere yo si ma tin lara anuna la riba o koko no re de nigeria to fi fo loke lala ko ni ku ni agbara oloba ninu wa sunday telegraph lara yi sunday tv na tun gbe royin wi pe eto lo ni oselu oselu na lo ni eto yara lati gboro lora lati fesi lati koja osun na to se apc ogun efori bi asa tojo la lekan ki lo sele le be awon egbon to moju te to se apc lede wa nigeria je ko dimo won lopolopo n gbe po yenu bi pe igbakeji are senator kasim shetima bi pe sin yo tun dije fun ipo igbakeji ni di gbogbo ti wa ni odun 2027 pelu aswagbara me tinubu won ni be ni o won ni ba lan ta ko ba ti ku to ba tin di aro yo tun ma to wo e lo ni o nko popo ti gbe pe yenu pe o se abi ko je pe ni gomina ipile taraba yen agukevas ye nkan ko ato ti gba kan ja benu gan le gba su le wa nigeria ja kubu do gara boya ni aso jola me ti gbuma yan o abi alakoso fun idabobo ajagun fe ti christopher musa won ni omo e won ni ko si nkan te ko jobe o won ta ba nso nipa iriri alagba kasim setima o se foro seyin ta ba si tun so nipa tun ki oya oruko won ko se foro seyin bi pe ilo je ko fi gbe igbese na bi pe to ba ri be aso jola me ti nugo ti won lo fun ipa na egbe se apc ni gbugbo 2027 igbakeji are alagba kasim setima won jo wa papo ni won ni ba si fi ori be na lo ri o ni we sunday telegraph eri na ka la ro yi
1: ninu we ro yen the point kemi na ku ro yen leyin baba eleko omo ye eleko won ti so laro to yin pe idi to fi je pe are tinubu won fi ni pe ogbeni ara igbakeji are ta doctor ati mo ogbeni setima won ni ti won fi mu pe won tun doju ko ti pe okunrin na won ni pe o ni akitiyan lati se nkan bapo na lo je wi pe bo won ti so sise awon ti ri pe awon agbegbe kokon ibi ti e ko sise de ohun na ni o sise de won ni to je pe bo won ba se nlo ba e to ma se to eto pe ba la ife se to ko ki si pe ijabara nibe won ma ran to ni pe idagbasoke orilede yi ohun lo won jo sise won ni yi ko to to ko pe talent to tun le se ka won tun je ma se siwaju ise idagbasoke ilu yi ko ju pe ka won na tun je ke ni ko je igbakeji awon lo won ni gbogbo nkan ta tun ta ku ogbon nu pa pa ile to nlo ifun ti sakoto ijoba e je pe ko ye ko tun yo kuro o ye ko ma se siwaju ni ko le jo je ise yi ko le ba abade bi ti o je bi ti ere en to je en to alukoro ejo fun ti office vice president ohun iyen stanley ohun okocha lo salaye ni inu ero ni wipe tinubu se ti ma ka won yo ni pe bi o ma ya ko ni ya tori pe akoko won do ni fi ara mu ekeji o wa ninu okun won ti don sise eto ni nidi eyi won tun ti ma ba ise na lo tori pe awon pa pe olorun meji to papo idagbasoke to po yo ti wa ba orilede ni bakan na ni won tun won ninu ve iroyin the first hour to invite ajo ile ile to ma sakoto eto edibo lo tin so laaro yi pe gbogbo eyin egbe oselu te fe foruko awon to je pe won ma dipo jijojupo ninu eto isori 2027 to n bo yi won ni pe egbe ndeke ile ita won ti fun yin ko ni ye o nitori bi pe gbogbo eto lo ti wa nle na ko lo ni rowo irode to ti je ka won to ye ko je ja eto na ki won wa ni di eto ohun e ko ro iroyin ohun te ba na won iroyin goyin di punch la ro to ni e ba ni be mi te do ile ati are mo atenubu won ti so nipa awon eto idibo
0: ra ko buru ko ba je fa yo ti so ni sala ko o mo ko ka ye o ye ko ro di pe apoko pe ye olorun lo fun ese
1: olorun ni pe
0: oluwa o be eniyan ti wa marufu apoko pe ye alaolo sugbon ate ye ba doko na pada tujo lale kan ni o lewo o pe osa kesi na ati wa ti pe o je kan mo tun wona lo si ipinle kanu awusa mi o to ka awusa ina nkuana nkuana ina nge eji a o e mo gbagbe murita la muhammadu wa tolo to wa sele ni ipinle kanu ta usa bani siki na finally ni o won ni gomina ipinle kanu abaka bi yusuf ko se mi ni ko se meji o na gbodo ba ayo ya yo lagbaja du elo ni tititi be se foro seyin igbakeja re ma je akasim setima o ba lo sabe o lo ki won ku orire o ninu ohun dun lopolopo ale ojo friday la gbo pe o bale si oru ile wa abuja o ni abuda house bi o ti gbe laaro ti teni ebe to je agbenuso tun ko nje sanuzi bature dawati topa o je pe o n gbenuso fun gomina ipinle kano o lo ki igbakeja re lagba akasim setima mo wa ki ni o pe ku orire o lórí pé kíni ìdìbò gbogbo ọdún 2037 ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀kún díje fún igbákejì ààrẹ pẹ́pẹ́jọ sẹ́pẹ́ pẹ̀lú ààrẹ lẹ́wọ̀n jẹ́ àsọjọ́lá mẹ́ẹ̀tì òbú wọn ní bẹ́ẹ̀ ṣe é sí ni ẹ mọ̀ sí ẹ mọ̀ ìwà padà aráyé fẹ́yìn lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ sì ní sí wà wù ròyìn rí láńkó lóun sọ nítorí fún ẹ̀yìn náà kàlá àrọ.
1: nínú wa ayé ti pọ̀ tí mo ti wà láàárọ̀ tòní ní àwọn àrọ̀ alẹ́ náà ní ìpínlẹ̀ ààrẹ wa náà ni wọ́n ti ń sọ láàárọ̀ tòní tí wọ́n gbé àkíyèsí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ní àkọ́kọ́ àwọn bá wọn yọ̀ fún ti àwọn ọmọ akitiyan te se to fi ko omode iwa won ni egbiyanju to je pe awon omole eko awon obirin awon atagbalagba ohun ni pe ni agbegbe ta won ni ekun awon lohun ni won si wa ni ahamo awon terrorist yi won ni egbiyanju ki won fi akitiyan ni adugo ta won na ki awon awon eyan awon to wa ni ahamo ki won le wa sile won ni ti abagbagbe opolopo ere lo ti sele to je pe atan atan ti ipinle oyo won ni ni bonu kwara kaduna atawon ilu mi ni ipinle ni ipinle ati ni igorilede yi to je pe opolopo awon eniyan lo wa ninu ahamo awon afemisofo yi atan wa jini pe o wa ro ijoba apapo ati awon agboturo pe ejo ebe labe ise takun takun te se ise afi ke tu wa replicate ke tu wa siru e na sagbegbe yi pe gogo to wa na ahamo yi won le tun won sile awon obi awon eyan won to wa le oko won le balu tori pe omo nigeria won na ni gogo ati pe papo orile de nigeria ko ni baje ara wa ebe laaro te bi ta won na so won na na won ti na wa be si ijoba apapo atan wa agboturo pe ni pe gbona kana ko eje mo pa bi wa nbe iru ise na inu wa du si eto aba wa se sibe ka wa na le ni alaafia ti foko ba le ni ilu na
0: takotabo dalẹ pa dalẹ aye ko buruko baje wa pelu e laaro titoni won ni ba ni lo ni le fosia oba lo ni lu oba si ba lori on gogo ni oba ti lu eko oba ni won baba to de akilo lo eko baba fuwa o ti fo so kan gbomo ni naija se dupe won ni agberiyin an patewo an josu ba sadan kata fuare le wa naija so gbara me ti nugu ati awon eso idabu ka ba ta jade le wa naija ri se takutaku de pe o se lati dona awon mo wa awon mo ileiwe ati oluko ni ijoba bi orede ipinle oyo ah won ise la ya si o gege bi atejade lati idugan yen afin idugan lada oba ti beko to se tare si awon akoyin oba ki oluto pe won soro loruko gugu awon oloye ni fila fukun Lagos YTs won dupe lowo olorun oba pe alhamdulillah rabbil alamin ba se fori be na na re o oba ti ilu eko won tun wa dupe lowo awon eso odabo le wa nigeria ko se takuta fi ko se lati dola awon mo yin to je pe nkan kan labu ko ko sele si won oni ma awon to lopolopo oba pelu wa je ko do mi ofo morede wa nigeria pe awon eso odabo le wa nigeria awon won kajulu bawo ba kajulu ya ni ya bi pe lori ko ja to ruju ko lori de wa nigeria bi pe gbin

0: to your place ni so if you talk about two awon ko continue ni lede oh mo ni lede yin na won le ba tu je mudumudu eh la la se tori pa mo ni lede yi ko le na ona won ma fa won ko ise o awon ko tun ba awon toku na ni ki won gbianju ki won gbele iru igbese bayi ki ati joba atulu kuro wa pa pa ju awon to na won te fun ti e lowo ti e lowo lawujo na e ma daada ise e ma daada ijoba e je ta jo pa wo po ona tayin na ti le se te bi le fi ola yin tu ilu se so igbese awon yan se won ni ka je ka gbole
1: Lẹ́gbẹ́ òsèlú APC ní ìpínlẹ̀ Kwara

0: fadagba koko no eti fun ti aro yi fun ti ala koko ni tan pe Saturday ati Sunday. Ipele meji ototo ni Monday ti di ojo Friday fo pa won ni o lati ago mefa ti di
1: ago mentan koja seju meedogun
0: get it ise se pataki o mi o se college oyinbo a le fi yoba won ni happy 78th birthday today to Chibdele Ali JP ekerin of Erun Beckingdom Abeokuta Ogun State former boss in Radio Nigeria Lagos Operations and Paramount FM to from Abiola continuing to age gracefully sir from Abiola Peters Jeremiah Radio 103.5 FM tin sa so ni pe ki won fun ayojo bi won adorin ode to je pe gbode kan loni ode olode Ali JP ekelin Erun Beckingdom ilu ta fi gba kan je okan na awon oga wa ni ise Radio Nigeria bakan ni Paramount FM ni Abeokuta ase isa modun asa modun se atebo atepe lesen ye ona bi be koni Abiola Peters kanu awon gawa ni German ja Radio 103.5 fe do ni kama bi lo lo ti
1: bakan na kan lara awon lotu koko nu iroyin ti le se wa yen temi tope ajayi meme sunu oni kama ki obun ke awon Azan Aliu CEO Al Azan Auto ku orire ojo bi re ede kan ye se no ti da wa nbe
0: ni o ba se me da be awon na mo teji se lo mo gba a mo lo si abala gbe ewo laipe laije na fun ko ju soke very vale bye adupo lo yo eji na bayo ni adupo lagbagbe gugu awon alase le se bodo la to kede le ati gban tun po do wa na ni apamowo atajere aja ara yin wa ara aja ko le yin
1: ara aja na
0: jola ni kan na adupo lowo re a mo lo sabala gbe ewo laipe laije oruko re sister
1: oruko o si ya salako sonni abeti fikun mi nkun ni ma ko ri
0: yege to ni salako ni a salako ja ti so pa garabi awu o fe ko fikun ni pe wala rawo asi ni ko wa je ma bi ori gina ni ko te je ku si ni tori o anbo

ni wa di deeper life church ninja kan de gate ti so loru ibe ni baboke o wa bayi pelu atele de lo se mo ni soro se ero ba ni soro baboke 08094471143 ya ka fi 08094471143 abi 08022613442 0 0 W 2 6 1 3 4

0: ni to ati ani seku nlai je pe an fi formula jonje gugu e na lo je po wonu ara olori yi to je po omo yi to je pe mi na to koja lo si ipinle oyo gugu egbe oselu ya le wa nigeria omo iya na ni won je o la fi koja lo sinu egbe oselu apm ally people's movement eru dije fun po gomna won egbe oselu apm ni ipinle eko omo ba laja adeoye o na egbe osu basanda kata fun gomna ipinle oyo engineer seyi makinde o oni yan nikan ko o le o tun gbe osu basanda kata fun awon to sakoso rede wa nigeria oni seyi makinde oni o so pa akin o oni be ba si gbagbe ngba ti sele na sele ni ijoba abile orire ni ipinle oyo ni seyi makinde so fun awon jinigbe pe ah ah inu gbo tele wa na emi gan lo yen ke wa ji gbe pamo o gan ni e ba nfo mo ile oni akin wi pe ki iberu o ma be ade oye wa je ko mo wi pe igbese to je pa awon gbe furo gbe ti an fi se ase ti an se ase yi ti ara kan se po o la gbodo ma sadura fun won oni abo lori emi ati dukia ipe ko ajo kan gbara je pe gbodo ma gbe oni ye de bi oduro oni ijoba oni igbese ti an gbe ati awon agbofuro la je pe won ti san kobo fun awon aji ni gbe to si je pe won lo ogbo ati no da term si professionalism la je pe fi lo pa won mo na ti nkan kan ko si mi won oni se ta ta ko pe won se ni orede wa nigeria e bi dije fun ko gbo na gbe osiru apc bo se nkan sara si awon eso odabule wa nigeria an jagujagun le wa an jagujagun tori ile jagujagun toju omi to ko fufu awon amotekun ta mo se Oyo State Security Network Agency won se ta ta ko na lo je pon se awon ode na ati gbogbo awon olugorede wa nigeria loju pe aidake ati obi ataragba to pe aku orire a le ru e mo omo ba de oye wa ro gbo morede wa nigeria pe mo satileyin fa awon eso odabule wa nigeria te ba ti ri nkan when you see something
1: you say something
0: you la kan fi nsori o oni ajini pe ni orede wa ja di abi en ti gura ran fi so ba kan na o tun wa se kini korire si awon omo ilewe na awon olukọ na ati awon ebi won lori omi la to pe won gba ati aseori jo je pe won ri lati pe awon agbofo ko ko ninu gbo a ni ru e mo ko rode se body fe lo nte si waju
1: o Porch Belaro, so Nibio, a trouble, no, no, Nibiti, what is so yet by Logo, only so little for the day, yeah, but in your last year, so and it's okay to cook, okay, so I also do funny be a to call a late to one ship. If you have a package, it's a general for this, or we are Simon, ah, Panodon, so it's so we pay, eh, what is some of us, or Gabon, what is so we share it, share a book. Eto abo lati gbogun ti lati segun e ko se pe ka fun ka pa gbogun nikan o lo ni se pelu ogbon nu o ni se pelu ka ni ife sira wa o tun ni se ka ni pe ah afokan to eni yi pe nkan to fe se o ma se papo lo lo ni se pe ateyin atawa ataralu la ni ojuse lati se tori pe ti eyin ba bo olopa abawon eleso abo gbon ni ohun to nsele lajugbo yi be so pe see something and say something awon na le paketi mara one way igbese pelu ogbon nu professional ti do yo ge so lekan ya lo ma wo lo fi ma se to je pe o ma je ki gugu nkan ko lo ni melo melo ni bayi na so ni bi ti won ti se eto kan ni bi ti awon to nje to je alukoro ile ajo to ri se ise awon alukoro ye Nigeria Institute of Public Relations ni ipinle Tekun bi ni bi eto kan ti won ti gbe kale ti won ti woju wo kini ohun ti o nsele nipa eto abo kini awon ona ti a le gba ju pe eto abo to ba mehe kono wo la le gba to fi le je pe ari ojutu ni ori e o lo ti saye ni to ye ni Musa Center ni ipinle Ikombi nibe ni won ti so wi pe sere eto abo we o ni se pelu pe gbogbo wa bayi la gbodo fowo si bi awon eleto abo bo se nsise won awon ara ilu na ta ba ti gbo nkan kan bi ta ke fi nkan kan bayi ka ma ka ma fi to won eleso abo leti won le wo ona to ma gba lati ri daju pe won se eto na won pa akore apero ohun na ni pe eto abo eleto ni se pelu idagbasoke ilu ati nini ifokantan ninu awon ti won se pete eto abo won eleyi waye latari bi pe awon ti ri daju pe ni eto abo lorilede ko se pe ki awon ologun lo kokan lo face eto isele na ni ko bi ko se wi pe won ti plan won ti fi ogbon onu ko ti fi si ko ti wo kokan ba ile ba iru eleyi tawon to fun won gba awon omo ge yi so won gba won sile iru ogbon onu ati iru to lu won fi di da oni ru ko kan ta ni lore lati da wi pe eto abo se o to me no to bo gbo lo si bi se ko se pe a jo won afi seyin se gba lare fi se so fi fi so to mi pe awon eto abo yo ma lo ni melo melo e ko iroyin won ninu iroyin the punch la re mi ti ig so tin gba awon mo lerin lamoran
0: ko buruko ba je lo je bi so le telegraph la ro yin ba kana iwe iroyin senate ibo na gbero ipe akikade o le gbogun se for sia atilena lo ko jaja ko le wa nigeria won ni enikan le dagbon won le saja mo dupe lowo olorun oba to ba ti gbekele olorun oba o mo sasere asi yi ti alakan se ko ni lori se je ko sele to se ko lo do la won mo na ninu gbo oba papa duro ni ijoba bi olire ni ipinle oyo won ni be bagba igbesele te ko ti sele atojo kedun osu karun je bi en to

0: se bol de fe na lo je pe o nte si waju ara wa si mi ba won ara fi kan ba so nu awon je je ilu si bi o dola mande mo ba n pa ba bi ni wa toni na le ima ni to le ni lokan
1: be ni apa won gbagbo ti o se sokode ni
0: yo da fun e oruko wa je awon lanu sasun oje ke je ka duro le suwo sade ti bo la ro yi ro pe Allah di alaafia Jesus Christ ko buruko baje awon ji se oluwa fun te lesson Christ ni a je ko dimo o wa je ko dimo bi pe idibo gogo odun 2027 ko lo ni irowo irorose won ni enikan ko o won ni awon agbofuro wa won mo se agbara ro bi pe yato fun yen na ka si je pe o se lu bobo pa bobo bu lese e je ka jina si won lai tori ban ka mo te oro ba ni so awon ile se to dibo le wa je INEC bi pe bita ba ku le nikan ti fi tele e se gugu nkan ba se ro mo to lo fi de toro mo ti ofin idibo nile wa Nigeria ni ki awon agbofuro na won mo si se agbara lo idibo odun 2027 gege bi ojisu oluwa right reverend chidi colis oparajoku ah se nkan to pe akesi ojo kini sane tibo e ku se mi pe na le ku kun te si waju
1: ojo wa keji so ire do yin the nation la ra so ni ni awon lopa ipinle ko tun ti se ki aki o eh ni bayi awon lopa ile ise ipinle ko won ti ni o ti fowo osi ko mo awon ma ko afurasi ti won ni pe omo legbe okunkun ni won apa agbegbe apapa ijora ati badia ni won ti fowo osi ko mu won won ni awon afurasi na ni won poruko won ni abubakar ayomide alias garibazin omo odun 25 ni tanko yusuf omo odun 23 ahmed abibu omo odun 24 ati abubakar shafi omo odun 23 to tun ko fatai mohammed omo odun 25 lohun na won ni pe awon marun ohun ni won fowo osikun mu won la kokko en ta won kokko fowo osikun mu ni ayomide nipa ta won mu lo wa ka boroboro pe emi ni kokko awon yoko mi wa nbi kan ibi to wa lo ba mo won lopa lo sibe ni be lopa won ti ko awon marun to tun wa ni odo won lopa bayi eni to je alukoro ile ise olopa ni ipinle eko sp abimbola adebisi lo je na oro na to si salaye wi pe awon amo to awon to awon afrasa to mu won ni pe omo egbe eye kan fraternity ni won pe awon to ni bi ta won belong si niyan bo won na lo wa se orisirisi opolopo ise ti won fa won ni information eyin oro ta won fi ri pe awon ijibiwa iwara na won fa yi awon lopa ti pe bi ti won to ma ti ma fi ara pamo si won lo sibe lati lo ko won ninu atejade na ni won ti se lalaye wi pe awon ti won ko na won wa ni odo won lopa ti won si bere ise iwadi to tun se test waju won ti mo to won si se iwadi to won ko won lo to e ko ro won jole ile ejo won ko won si lejo won ti fi oju balejo lati lo gba esi edowo ile ti won se o nla nkan ti won ba pade ibi ti won ti lo ko won ni ake utc obe utc eh okere ama orisirisi ogun ogbogo loro ati kankan be na ni won ba lodo won ti won ko o wa so wi pe ni idagbasoke ile to sele yi ijoba ipinle eko ati ile ise olopa ipinle eko eleyi ti ogbeni cpt jani fatai to nle waju won lo ti se kilo kilo fun pe gbogbo awon to je odaran ninu ipinle eko yi abeyi to ipora yin ni omo elegbe okunkun pe e sora se o e lo fi owo iwa yin eki ibodo bi ka fone na igbo te n se ke ti iwe abaja te n se ke danu bi be eko ibikibi te ba wa te ba wa ni korokan du inu isale ho owo iwa yin kan se pe e si fi ina woju ofin to ma se mu ninu o ninu hiding place ibi gbogbo eyin te pa yin ni omo elegbe okunkun ni ipinle eko dide eyi eyin obi won ni efa omo yin leti ko ma join ni egbe kegbe eyin omo na te jo odo e wo isakun iwaju yi ki le fe da lojo ola ki e ko ninu egbe ti ko da bi be eko e to ba ti mu yin baye n te n to ba mu ko si pe ema bemi be o won ni e lo wo wa ninu we iroyin designation ti jade laaro toni na won lepa ipinle eko won ti fowo osikun mu na awon afurasi
0: ni sunday telegraph laaro sunday tribune naa tun gbe iroyin awon ọlọpàá wọn ṣiṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè wa ní akínpẹ́ ẹkú sẹ́ ò ló jẹ́ ká tún kọjá lọ sí ìpínlẹ̀ èkìtì o wọn ni wọ́n ṣe lóògùn mọ́nà wọn náà gbéńdé mẹ́ta kan náà ti fojú wọn ba ilé ẹjọ́ májísírèètì kan tó yẹ pé wà ní adó-èkìtì ní ìpínlẹ̀ èkìtì o lórí pé kí ni wọ́n ṣe wọn ni àbẹ́yàn bá hùwà kàṣùwò onífẹ́ kọ lọ wípé wọ́n bá egbògi olówó àpò mẹ́tọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lákàtà wọn ni o nǹkan tó pé wọ́n fojú wọn ba ilé ẹjọ́ lára àwọn tá a gbọ́ pé wọ́n mú la torí pé wọ́n mú yahusa kèsè yínúsà o yah nílò ìkèsè yínúsà yahusa jùbírí wọn ni wọ́n mú ajayi emmanuel wọn mú ajayi wọn pé méjì o ajayi olùmídé wọn ni wọn mú ẹsùn tí wọn fi kàn wọn ni pé nígbà tí wọn mọ ogun kan tí wọn bá lọwọ wọn wọn ni igbó ni wọn bá lọwọ wọn o tó yẹ pé gbogbo àpò gbóná okun fọfọfọ àti egbògi olóró gẹgẹ bí ọlọpàá agbèfọba inspector ayọdèjì àyìnà olóró ní kọkọlẹrì o ẹ dìlẹ ẹjọ wọn ti mọ lọ sílé ẹjọ o àtẹbí àtẹrí ọlọmọdé ààrẹ ẹjọ ẹjọ tó wárí yẹn omi gbóná lẹjọ kò ní dàlú alára ojú ìwé kí sunday telegraph gbere gbere gbere ina kala lo
1: ni tabi wa o yin the first lara so ni mi na fe travel lo se ipinle kwara o lo ye ke so tel le mi leyin
0: to
1: mi mo na be ko le fun mi mo na ni o
0: kala fo
1: ni be ni awon to je
0: o si seyan ni kwara
1: be ni be ni bo seyan ba be ni be ni awon to je gbagba ti odo ti ego selu All Progressive Congress ni o ke ro ni local government ni ipinle kwara ni won ti so lara so ni pe
0: Today, on the Nijabe, to Chief Dele Ali J.P. Ekeri of Erubi Kingdom, the Burido Nye. Nilo api okuta ni kinyogun. Wana tufi wakanji oga gwa lise Radio Nigeria. Baka nga tufi wakanji oga ni Paramount FM ni abi okuta. Wana yaso plokotu lai, laya tinya la. Fata ya bangbo, ikana oga wa Abiola Peters, General Manager, Radio 1. 103.5 FM ni kama kin pe aseyi samodun
1: asamodun se mi
0: e ku simi toni o pe lesi lati ni alafa mo du ri gina lo ruko ti mi je biki sai pola ya Ibrahim o je ku wa ni kale ejini abayo ni
1: ebi alukoro
0: alukoro akede eto tun ji lo so la lukoro akede eto iya meto meto aburo mi lati fa to lu gbo naike ajon se papo na ni ise ta ba se lojo ale
1: kuruku ate yi ta ba fo ro se ni ma gba se wa kani eleni ma je se wa
0: ba ana ku ri si se obirin si
1: eno lo ba mo ri yin lo ni se
0: mo ta gba lo lo bi le ala mi na
1: o be ona ni waye
0: ona oba ori aye si si awa
1: alo wa fe je yi si se awa
0: ma gba ta bi gafa ku pale ma wo yo ro o su kesan lo bo si o ojo ke fo su kesan gbangwo de ku kidi lo fe wo
1: e se mi ni
0: e e ma le gi time to ba
1: e mo wo

Israeli ni eni to npa wa mo ki to gbe ati pe eni to pa Israeli mo ki to gbe be ni ki sun nigba kankan Oluwa o iwo lo npa wa mo ninu ewu gbogbo adupe o atukale sori eto leni gbogbo fe gbogbo yi fun Olorun oba mi iwo la fi ofe po awa ta wa lose to koja awa na la tun wa lose yi emi taye mimimi awa taye mimimi tolorun je asubu adupe lowo re olorun emi ate ti mi le kan lo wa lori eto leni awon eyan mi yokun won rin awon rin aju kan ke olorun ku ti wa leyin loni oruko yi pada re musa alade baba isi oni ni sunday keji ninu osu keje ti bu yan mo si ojo keji la ninu osu keje osu alase pe Aja sare wa bala amoran ni kaka Iwa amenu ba ni bi Sunday keta seyin Iwa mo eniyan ele ti won wu laarin ara won si ara won Ibere mi loni lori iwa ti omo ede eniyan wu si ara won Se eni to wu iwa kan so mo pe o wu iwa ye sa Nje iwa ti ko wa won wu so para won musa nitori ori ki rira e elomi lo ma ri iwa ti lagbaja oni wa oni mo wa to hu nitori owo yoruba ni eni burumo o kene ti o so fun iru wa wo ni won wu ore iru wa wo ni won wu baba to ngbo mi lowo lowo se wa e so pa tolorun musa se iwa to wu si omo la keje egbe so da se olorun be ma pe awon ti mo so yi ni attitude character tabi behavior se yan lawujo se iru wa to wu ati inu ni inu e jade wa se oni abi iwo nwo iwo ni wa fi wu wa abi iwa tare gan lo wu oni ko lo mo ka aje ni lo mo we fola ayera yin wo kodun eto o do ti damage bayi sugbon ko to tenu ipo kodun eto pari yera wo iru wa wo lo wu so mo la keji e se wa tolorun ni fe si ni abi wa tolorun o ni fe awe wa la ma gbe yewu lori sirisi iru wa wo lo ga le se wu so mo se leje iru wa wo lo lori ijo pastor wu sa mo ojo e iru wa wo lo ba lu wu sa mo ara ilu iru wa wo ni bale bale wu laarin ilu iwa la ma gbe yewu e je sare wa bala ibere o se mi bi ki ma soro ni so eye o se mi bi ki ma soro ni so loni itumo o la gbe yewo mo fo loke mi o ni ye lara owe ni mo fo loke mi o ni ye lara

ti en gbe ni ilu awon ipe lasiko to do nro yi eyin na gbo gbo bi omi se sose kaakiri akoko IT Alhaji Muhammad Taufik Aina bale gbo ilerin won ni ka gbo eyin ti en gbe ni ilu egbe

0: 꿀어.
1: Kan le se enikan ni pe kenikan so fe lomi pe ko je ka jo je anfani won ba iseju ti mo ni pelu yin baba e da ko e ba nda ko yin fawon rale kan mo pe lo to ile wa ni okuru pelu mi e ku kale gbogbo eti to lanfani ati gbo mi lori eto yi bi tin lo lakoko yi e ai refon ta le meji o emi ni baba ki tolohun bu olooto ofara eye meji si jade e bi n ba jade leko kan bayi lori iwosan omo ede eyan ati gbogbo to ni se pelu ba se gbaye pelu alaafia paapa julo ba ro ba doro ewe ati wo ba ti lo ti se ri bo se ye ori ba baba wa ti lo ki o to fi le awa na lowo bo se je pe aye na da yi oyinbo to ode agbara ewe ati gbogbo o sise bi mona wa lati gba pipe wa o sise lowo lowo bayi pelu ase eledu ato dare aye yo ko mo sise titi aye aye
2: baba ojo ti pe ta ti ma n gbo ofara se aye ati jonu kan lo fara wa bo si n wa nisin ati pe kini ofara gan
1: ah olotu ofara nkan to lagbara po ni o ti wa ti pe ti pe oruko ti kaluku ku loju yato e to ropo lopo o mo nti an pe be wo wa mo fun loruko mi sugbe de n fun alawon apere to se ko se se ki a fi fura pe ofara re alakoko o ni pe yo mo dabi pe nkan rin kiri are da eyan ibi to ba si rin deun ki se pe yo mo dun mo o inira ni o mo je nbe nigba mi wa boni to ba ni ko won fese tele kini o dabi ko fese leri egun o fese leri igbo abi won data si lara nitori ofara yi imo wona lati ba inu eje de ati inu ara ni ko wa sibi ti o le rinde ninu ara bo ba nse yan lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osu wi bi poko ko fe sungba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki daya o sa dede mo ja papapapa e si ko ba ti ri bayi wahala ti ba nti bi okan ni ofara nu ko se ni ti o le se amo sokun amo sobere amo somode asimo sagbalagba jeje mi mo joko ko ti nu oro ofara o bo ba wo de se o le wo dapa ko si ni wa pelu irorun imo je karo o ni en to ba si ni ugbo pelu ewe atego gbogbo e patapata ni o do gbagbe teni ti se se o ti o pada de to lalaafia
2: be ti e foju kan ta bayi awon oju ko inu ara wo ne ka gba e pe yo do afseyin te gun fisho
1: e de n kokko so ero ba ni soro na
3: ero ba ni soro mi 07031445626 07031445626
1: elomi a mo fe bayan soro asiri lori telefone ngo ba si gba laye to da to fokan re bale yo mo ko ngo gbera ko ngo wa loko tori o le ba mi soro lori telefone ko le gbogun latori telefone o se ri nti je kokoro nu eje nkan to buru gba ni bi kokoro ba wo nu eje yo ba se omo lu abije e si ranti pe san ara wa dabi waya ti muna lati bi kan si bi kan ni bi se o ba ti si eda o ni le rin gerege bi se o ba ti si eda o ni le gba pa gbese daada bo se ye ogbe bi se o ba si si eda o ni le se loko laya lodo obirin eyo ni fa telomi fi mo wo yawo re bi aburo re ti o bodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan ewo to reru

0: yata ola to fara ama je ko du fe mo wo bye bye asi mo fa ki apa kan ori ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pe lomi bye ko ni ro osu owo re kan ni kokoko ku riri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku riri bi ko se je nbe elomi ese mejeji atowo mejeji ni ku riri bi ko se je nbe se mo pa wa godo da ke ka mo wo ru eyun niran eta si se lorun iwe ategbo ni se pa se lo loyinbo lo re iwe ategbo wa ibita ti mi iwe ategbo na la wa ti se re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo du ta o tin se yen a wa se kini a wa gbegbe se lori e beyan ba ti lo ogun bi e se ni olu ko ni suru dandan ni ko sise bo se ye ko sise baba gbi tolohun pin olootu ofa ara ti an fi pe mi olootu ofa ara nu mo bo bayi
1: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: iberu o kale si si mo gba mi laago opolopo eyan oju amoti soro lori telefone ngba ba soro tin ba bi o lori sirisi ibere oro iwo na o ri pe rere loluwa
1: 07031445626 07031445626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bigido ba tin bo sa ti pe phone number won
0: awon nkan ti mu ko mokunrin o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko laye o mo jija ile iso ta ko mokunrin o mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe gokada won gbe sokale ni elomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fara mo sise kise lara asi mo da igbesi aye omokunrin atomo bere laamu olotu o tetile
2: Baba mo gbo te menu ba isan ara ni isin opolopo eda lo ti gbianju sugbon ogbo gbianju won na koso ni nbo si bo lo ti ri baba
0: olotu opolopo eyan ti o ba gbianju ogbo ni won ni aye ikala se kuku se en ba se ku ti o se tan aye ikiku se eyan se ti fi de bi apere ni so ri beyan ba damu lo ko damu lodo ori ti o gbe ni a ma gba wo re ko ni welo mi ngbo ba lo nfe kirun abo fe gbadwa le josi won gbaga fun loto ni omo odun melo ni o te ngbaga fun bo ba ti e fe te pa nbo si te o pa afa ri le yan te bo ba ti do pa po n fidi si keta ise lai ti ipo mo godi odun ipo mo adota odun nbi wo na re mi ngba won fe wonu kulu ni aye o di pe fun ra mi ni o bo le nu moto ki isa imo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa ni asibo le awa na awonu aye ngba ade to ni ki ora ilerin dudugo ni un mo re lerin dudugo mi ni o bua ngba bere ise so ri ba na funra mi ni odugo si di kene gbongbo oro to ya so po sugbon fe gba wa laye ni won ba bo ba telefone wonu go isan la fi se le aye bi o ba sisan la re deyin abi se o ba se n to ye o se oni to mu kan da bi oku bi ti agbe ti se gbe kan ni kokoro nu eja si mo ba san je gbogbo ohun ti je lomi o mo wo kan ko bi ki bi kurukuru ko gbogbo ojo ara nti je kokoro nu eje ni elomi sire ji dara je ni ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo ja gbogbo ara je ni belomi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro nu eje ni se o po ayewo la koko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aisan lu go si ewe to ba taye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni o je lubulubu oju olokun ni jebe

ba di nbese ego tude mi ki awon lope lete ta e ba ni ha ki lo de to ise be on and down lo ni pe idi kan o gbodo ti odan lowo be mi mo ki ta ko ko gbodo ki de eleyin o ni gbodo ti gbogbo awa ta n go wa ati gbogbo management ti ti wa ni ti po ta bi ni jago ati ni se mo so ni pe lagba olowo eledua omo araye o ni ju lowo ti wa lese ibi aye o ni mo wa la se ohun pe ohun pa ti mo fi wole loni ibi to gba wa ni agbara aye oni ju wa lowo di wa lese ogbogbo olote e si ni lebo wi pe olohun ju lo e ka len ti ko se ti gbo mi laro ni lati ni are doctor pola on lati ju mo ni di lese ti ki ma gbe lo ko ni e ma ma ni ko yes so ni o ma gbo ni omo afi omo de go ma yes so omo da tan ni omo gun lo so ni omo le lo ni o le ti ka so ko ko o le ti gbe ni ni ani gbogbo ni se gbogbo ni ni gbogbo lorun o pe nbe baba ko bi mi lomo awa lomo ko ipe la ko yen ni odo galede galede bayi la ta koko ko ko yen ni odo be yen ba se be ko ka wa lai ti o ni oda e ku aja le o lori eto gbagbo yoruba na la fi kale bi la se le si ni ta le yi ta tin da de do ta tin re bi o ni ibo la wa o awa ni NT 1.5 FM to kan si ni jago ti kan la lo ka ite pa ni bi la le ni o ni ki ma ki kan kan fe yan mo odua ate ni te n gbo mi te n gbadu ni te n gbadu ti gbagbo ni ba ate ni te ni ti are do so kan la o la fi ni ti ma ni e da ni e gba ni era ni e na e ja jo si po eto yi te oni jowo o ni bi ko gbo do ja o ko gbo do si bi e sa n gbadu eto yi e ja jo so wo po e ni pe ni toro ka bi ti ko si si ara e kan to ye ti yo yo bo bo agba lowo olorun ba ola na ju lo yo mo e je ma ri ta lowo olorun ba ji ko gbe ni ki awu mo si le oba lan oba lun ki oba ti ti aye oba ni adagba mo paru ni ka bi si olorun oba ko ju oba lo he a ri nkan ni ki ati ka pe oba ka pe baba ka pe olorun ka pe loba olorun oba ti je wa la no mu da oba ti ikeje bebi to olorun ni ti ni ko kulo be ni oba ni to le o bebi to fun oba ti won bi ti e bi to ti ni bi lai lai oba ti o ja wa eda oba ti n loju ti mo n wa ti o je ti se le bi ara oba ti pa ni ti bi ti pa se o ni ti ma la buyun ti se ri be ah o dupe o e tun mu mi pada wa sori eto loni ẹ jẹun pọ ti ni ti ti pe ọmọ ti lọ ka bi si ọlọrun ba ni dupe lọwọ yin ojojumo ni o mo fun lo nje yin gbogbo eyin te n lafani ati gbo yin a mo ba ni dupe pe ina wa laaye ati gbo yin fun tale yi eto gbagbo yoruba na le lafani ati gbo fun gbogbo eyin te se n gbo wa fun igba akọkọ eto yi la gbe kalẹ lati ma wo oju lamẹ ẹkọ si awọn ọna ọna nigba ta fi n sọ asa ati iṣẹ baba wa ta fi tuntun bi ẹ sọ gba ti mo ba daku rẹ ta ta ni o mo ba jẹ ma yi ti fọwọ si bi mi baba to bi ẹ lori eto yi abala bi meji mẹta naa ba ni abala akọkọ la ti mo ṣalaye nipa koriko ninu igbagbọ ni ọba alukoro nipa igbagbọ yoruba ninu ibi ọmọ ta n pe ni pasẹpọ lọpọlọpọ ni aṣiri apaṣẹ ti n bẹ pẹlu ibi ọmọ a le sọ igbagbọ yoruba nipa ọmọ ẹlẹgbẹ ọkọ ọrun ere akoko oriṣiriṣi bẹẹ ṣùgbọn ta n mẹnu ba ni lati bi ọsẹ di lóde ni igbagbọ yoruba lori ọrọ ẹda ojo mi ro ebe mi ni ebe mi mo ma mi wa lai mo ma mi o na mi awon gbe yewo lati bi ọsẹ di lóde ni la fi n sọ fun wa pe e ma gbokoro ọga ni ati ebe nibo wa sori ti ori eto igbagbọ yoruba ni ti nt 1.5 FM ni mo ni ijago baba
mi elemana ti mi lemi ko ti wo kini o e da kun bi baba ba gbo radio e ba ti baba e ko ipo gbagbo yi o ba wa kan si won la si olohun baba mi elemana ti mi lemana a ka de pe lori ti ba ka pe lese e ka se pe lenu ni sere yo jejeje yo to ki la gba lowo olohun anu olohun ni ti le o be ni o ko ti ba le fo ma yi la ti ko ti ilu lemon ati gbogbo kule pa la papo eye o mo ti bi eye eto mo ti bi eto are doctor kola olajide ile ki nbo

si laka ti kamu jeun ni wa lo so be cheri ajen je ku wa wi pe bi o si pa o ba yo a de ni popo yo tin tin ero ero fa e mo ba mi gbe to ko ni ti de yo ko do mo ko dai ku ba li oro ku ni o ni pe ri a fi woja kayo mo ni je je ni je bai la la je ni bo wo je aye e gbo mi sa se igbimari bo ti ti ni bi wo ko do la fun ero ko ero fa e ba n gbe to ko ni number 60 ni pa ni lucky number o to ala de la wo so fun an kan ta ti lucky number se o sa lai fun a pe oko ni fast number irawo yi awon color ti won ni mo color pink blue white lemon sara o to ala wo a ba la wo ni o da ti mo ti eja won ti bo ni eja da bo ti mo ti leja o o ni mo ti ni eja a kan se ko ti abi ti mo ba ti bo ni ka ka mo ti se ko ni ko ni won ni ke na ma di ti ni bo ri e bo ni ni lai lai o na won ni je o ti da bi ti ori eni ni gbe ni ka ti da bi eni ni eni ni gbe ni ka ti bi bi da a pari eni ni gbe ni ka ti lo mo sa bi a so ba ti ko ni won ori eni la ba wa yi eni o sa lori e si lati pe mo to wi pe eni to ri sada ya ko sa ni egbe re ni o ba pe lo sa o sa ise nkan aburu e ja so nu ka mo ba ko ni omo ko ti bi mo le ra eran mo lu pa pa ti lo ba je abu mo lu o se sa ba iye eran ba yi ju bi ba ti pe egun mo se da da ti ga ni ti si tan ko la gbo sa yi ade ko ni ni so fun awon emi ko fe ni ti o le lo ere ran mo ni egun mo ga ni ti ga be ba ti ni e pe orun ko mo jade gbe gbe emi bi ti ma nbe ni ile ni bi o mo jade e mo se yi e mo ti de ko fe ni ti o le si mo fun awon lofe asiri ni ti so bi ade gbe ni baba ni Abdulrasheed kure ni la mo di wo pa ti baba e ba n gbo ni e so fun won pe omo ni ti baba baba i sha ni ti olo ala n gbe ni ti nle e se ba n si toju apa mi ni alaja e ba n si toju samu ni ba si ni ti ni ore ni apa e an gbe n ko n a fa apatia la apatia gbogbo ni mo ki a gba alowo olohun ba ni olohun ti a ma ti tẹbi la wo ta ti ama ko to ji ni baba ni olo eh olofa ti lo ba mu ku o eh baba ni eh oni ga gbe ti ni ga gbe ko do ni ti bi bi lo ba lo ba nle yi ba ni na mbo wa ba e go e fun a lo ni ti bi ti ni la fa ti se yo ba la ni ba ni gbo ni ga ga ni gbo ga gbo ga gbo eh te ba fe so ni go lori ti e mo ti ni 08 6 1 5 8 8 8 7 7 6 3 9 6 0 3 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7